Jan Akashwani Tura. Somoy de au sni baji minute kolachi yung aha. Ye somoy yun at simang Bollywood melody program mo. Dengtang dengtang Hindi film ni gitrangko knaso naman gin. Skang pao na simang sarak film mo ni. Anuradha Potwal, Babla Mehta, aro Kumar Shanu ni ringgapa taktin din tak yagit ko knaso naman gin.

Simang zamin felmoni merinal yegit ko knasoaha. Taun simangna satkun maf felmoni Suresh Watkarnir ngapa tereliye yegit ko kamatangiya.

0: oi singbo na song dia ni jabo rang ko rang na gwali nga khon
1: gwal ja babi andi ba chinga de rang na man jaba ha haja gri khok tok bisini jabo rang ko galani niyamo de jabo rang ko dingthang dingthang chumong jaw de upor hangi galna unjai nga ha
0: yanong chong mata dauni ge talgba jabul galani niyamo de sonong par sonong gi jagba jabo rang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champing ha uni gman jabo rang ko mungbri da keshwali sa galana ngen skhang pa sonong pa jabo rang je ha galgma mi su samja rang aro bithe rang ni bigal rang gni ge pa jaka butai na mat ge pa sonong gi jabo su rang je kai plastic rang aro chamsu rang gtham ge pa rongtha lantha lata niyo jaka ge pa bustu rang bri ge pa battery tube light aro glass rang
2: ah yarang gma khona ga daka ode
1: unode singa khachan jabo rang ko galna rang ayen
0: daloni nanthang thang ni takna nang gni ko rasimang takbo anthang thang ni sara nokra rang ko rongtha kibu aro ansing bajopi dongbo yako jinmani namgni na director urban affairs department government of meghalaya uyatinga
3: nasimang satkun ma filmoni tere liye git ko knasona matna ha daw nasimang na chandni chok tu china filmoni kailash kerni ringpa siddhu yagit ko gamatangya

0: Nasimang pringnam tura program ko knaswaha aria program na dunso gumen sumoy ba yanon bunaha da ojojol na simang mungapan program ko knaswana matgien yan akashwani tura yan akashwani tura sumoy da o chat baji mini chotpri bunga ungaha ya sumoyo na simang chasongtalni gitrang ho watani sumoyo skangpa o angdi di chaura ji momen kilkra kids school turani poido mangani ko kna sona mangen
1: angi bimung ko angde di chara ji moman manga anga kukra kids school lo napenga anga class 4 nga ha lesson bunga kasan ngi ja kba bisa che che na amai ko takka wega bo anple chanchi kubo antang kanko na acha ding dikke Chaong ja ndiyo ba chaong ba dan kasne kasne ka chok chuma ja ko anti ka an. Salni dunga samram dukka kengani dungo ba chumbu inga dongdip dongdip ja ko bawang yin ba. Rupna ne katliro na dos krik ba gukko kenne bule kating ba gukchu gukal jepko. Bitnang gupba ja si jaksi ba be gupba gurangrang Kuchak tangsek kongtok takka nito gupa gukrang. Takkupa Jehova isol urangko rakhya. Wajak samjak bolni bijak urangko chae tanga. Matela.
0: Nasimang angde di chaura jimomen ni poido mangani ko kna swaha. Taujoljol nasimang pedi sangmani gupa chasongkutal ni gitrang ko kna swana matgen. Gitrang inga nono butterot, gwal jokma na aangku, aru o katsara.

Yasimang, chasung tal ne git rang ko watani somoyo pedi sang mani git ko bon kha me khna so ha aru ye program na don sok man somoy ba yanon bon ha ta duk duk sani jam manon simas scuba jong a haun delhi station ne ko watat ka pa hindi ko borang ko khna so wan baksa scuba ji minute pong a o english ko borang ko khna so na man gen yan akashwani tura

na simang George Sangmani gitrangko khna soha dauna simang na Alphonse Sangmani gitrangko ka matangin gitrangara nginga nangnan khasa aru chanchi e phangnan.

0: Sí, Kai. April 4 tarik, July 4 tarik, aro October 4 tarik 가져가긴 걸게 떴고. 워망밤 위에다니고 바라 까칭하니 다리 다리거니 폼도 고 갚았소나만 갚았소나 그따만겐. 앞산다긴 워망니 돌가소 갈급바랑코 온소금은 다릭 아로 자랑니크리 자그탐 프라코 소마의 옹아하온 세카타니코 닥강겐 낙기 다비아니 돌가스랑코 오피스오나 바 낭니 컨스티튜엔시니 일렉토럴 레지스트레이션 오피서로나 온금은 다릭랑나 자만 찾기자 소카타 난겐 바 나시망니 폴링 스테이션랑오 돈금은 부트 레벨 오피서니 자코 오네나만겐 야코브랑코 아카스파니 투라 라바이온하 Nasimang draft publication of electoral roll ni gaman wiyata ni kuknasoha. Daw nasimang radio knadrengpa ramki im sangmani uni akasvani baksa chatotinikpani ko akasvani balsi sotsku ungani yo knang namangen.
1: Ani mimku ram kem sang ban nga nga raza bla songon yong wa na kem mang nda wa na simang nga adita radio ni kamstani man adita thang ni wi masig mun ni ko aga na mi ya da ken da chim no ko ni da da ba ke pan radio khna na gis nang ba sang wa neng man nga ba bimang rorong em nga athamo hindi film na ni ge da ko khna na khushi wa ram ka ba da ken khna ba khna un baksa na ba gitanko khnan baksana ba thamo ndake salantini garu khobor warangko achkobor warangko ba khna khnarongi khnarongi ndake nam ban thangwa ndake na adita achni ulwala o songsalo maya ungyong jeyaw gmokon ma sina kata chona ko ba manna kata radio ara dakchaka un baksana radio ni kamtotani ara achni sungo maya maya ungwa baksana ba chanspe khalsiswani rang sports jekan jeko nakano de asus ka asun khalri khalani world cup cricket world cup football world cup aro daude un baksana ba ipl da kawarong nya aro ipl baksana ba chin india over the one hero india super league da kawarong ets nya warang ku machina kata aro warang ni gumun khnana kata radio ra na men dakchaka aro gamchata somotan warang teams ka team ka susanirang go dakingon baje team chegpo wa aru baje team nambat kpo nginga ungjenga wa kumkon machina ga da radio ara achna khobrang ko ba ra ba a nda ke achin wa byap chi ri angi ba ko rai pra phai ni na ga ta man jo mang ba radio uni ga ta achin khobra thum para wani khatharang ko khnai mang bana achin wa byapon dong pha e niya ga ta an ngoya maina mangba chen kemakan de chulong phaja yang ni na kata ndi ba noko dong ya chen ndaka khobrang ko manchu ra wa khobrang ni chuwana chingara anchinga thang thang ko o bia po dong pha em na niya kata nika kata dake daknak man phla en dak ba chulong ko achna re dira na men ona aro radio ni chu yan dak ba program mang ko salan chi achna ona ne ra na men dak chakani ba uska un baksana chen republic day aro independence day warangku manyanyo maindake maninga aro sawa wanda kaba sumerang ora mungsung kaba dake sokka chakenga warangku ma chen ma sina kata cholonga un baksana ba achni dake dau garwin so achkang ni dake wangala festival ang watenga warangku ba chen ma sina kata cholko mana maindake maninga aru warang mai mai dake program mang ungi aru bai kapan kapan na asung rangoni mandirang ba sok pai nga warang ku banchin ma sina kata cholwa dake mang na angi ma sheni kata de yasan oya sakanti kon muthela
2: HIV service ni batra krikaniara ya service ko man gpa mande baksa mamung ba champenga ni gri thurum dongrumani chi Sabisi ko mangpa mandeni jakhal gumun bizirang ko jakhal planichi HIV dongpa mandeni anchi ko sakkapna unani chi aru magpa no dongma tengo HIV donga ode aru ko smsak soja ode uni anphak man bisa o aru bisa na sokhana o batrak rakna ma na

0: Nasimang Arjit Singh, Prakriti Kakar, aro Arman Manik ni kitkok nasoha. Dao na simang na. Sonu Nigam, aro Prakriti Kakar ni. Azar film o rengpa. Tuhi na jane kitkok nasona man gen.
1: Ayo, yamis tirang de thona krai jok dalio kai chaman genok.
2: Baba yan takaba chani rang ni naknadi namjawa. Na adi chigapa chani rang kodi dontong na sanang jok ba.
1: Na jok dong. Na mai komasia. Angi kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana ska ko chusokot na man na nang ko na wijama.
2: Amba, na chapre timung jamanu na sajoko de. Nangi be ini namgini na sangani nga ba. Mutum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watboha. Nangi be ini namgini na namma chani mi shu samjak rang ko sa chaboha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata wiyat.

nasimang sono nigam aru prakriti kakarni git khokna soha dau na simang na pun khame arman malik ni sar sarbjit film ur ngapa salamat git khok amatangia.